0: onya jamu asa ti nje mu bia
1: eh na andi yongo penso papa ni hu di groom he yo andi yongo
0: wo be di ni panim asro din bo
1: ene de be sa wo suru kra wo ntimi nkoda na afo.

0: Ago, ah, nebiya nyana. Ama taya wana.
1: Ame, wane.
0: Oh, doctor ne, brem nyaha. Ah, yo, na kwa mwungu ya die. Na wupa ndi sikani ni ya wapuwa nubibiribwa gumba sisi.
1: Ah, doctor, ba, na ze wedi yuza. Nsika kurabi ya ni ndeni nga. Ayane mkure nsika.
0: Oh, jabi. Na prabangi mina koko sevi we. Na yedi ya ngura mvua tatuba shawusu we. Ah, oyo risky doto.
1: Me kwa matabange. Ah, doctor, ya wakani siyo sunzino.
0: Oh, jabi. Mangasa, mbanyini pila danta ya we na kine dandeo na dandani ni ya dote brabano. Kuni ndia media oba ni sika kurabi ya ngunze nzemse dia. Minti hujai.
1: Nini ya bomwe na mu namanya sesem
0: jo ani ani atabi wati de sane se to ma area teachers cooperative credit union betwaliti aka ne datku yesitakura bia batani wa ba mamanza ye nya so mvaso kuni mse usika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so mefa ni se savings account dia tum na so abamba so bebre dia maude afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakrangakra sa so be wo shares account chira se usika ne ogumba so yi kubetim dia kwa ko kambang ke dwetre ho na be dia didwa na se afesoa adodo dia ni aba akire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa sure ne be wo fixed deposit account ku du sika koto ho na wa chire be mre dodo ne odi be ba be yi do ne se wo yi ke na so awu ma bebre afi ye wani da so mutual fund a chire se ku sika ne oda ho ke u ba chire bank ke se boso ni bia titaku ana sembo afato ho na mre ne wa kwa ho hia hia mu wa kwa ko yi wa de na unim se be san be ma bosia so de e wo bosia be fere ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani da so ni nasa do ma area teachers cooperative credit union betwaliti aka ne dat ko be ma wosia na odi akoyo wiye na wiya wo disika ka be tweto bre afi salary loans jese ya ni aye ka tuya fa dat ko bia ye be ma wosia sa so ni controller loans jese abana juma ye ni na ka tuya fa controller bia within 24 to 48 hours na bo wosia yo ready afi business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be je wosia na afi fa ko tene wo juma kini sa so ni akuya fo ni adwa for bit mark kaya ho abom ni aba ba je bosia da friend group loans afi overdraft sanu su ye mobile money se wo pe e cash ana se physical cash bra na bi ka pudu obi ya ni hia bra ba jibi
1: na doctor pa sende se wo hono wan ganjiran da dada na menhu be he
0: o ba ti akwane de nwa jira kwane kura da ya drop ba bia na na du poku tone ne tiles ke na de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni de be di hwe ni mu o ba sanu su ku ba ti akwane bi wo sampa gos wo mfie Kankwanta, Kasapin, Camp Junction, Adabokrum, and Office Savia Tiasi, the head office Angasakide Yadoma Hinguru, the manager Wahumatra for Mezu, 054-207-2719, Afe 020-770-1660, and I say accountant is 024-629-7285. The Ma Area Teachers Cooperative Credit Union, that could credit unions, you know.